0: Escuchar Cornerstone Christian Radio, donde la cruz y tu vida chocan.
1: Salamat sa pakikinig sa Cornerstone Christian Radio, kung saan magkabangga ang cross at ang iyong buhay.
2: Thank you for listening to Cornerstone Christian Radio, where the cross and your life collide.